ko kang ko tapinay og gumo na his na ko ngod ako sa auditi kanangan ko ko sa kada sa ngod tapinay masaday TikTok. Biyan mo sa panay ko sa iman, boss, kanasan.

kanay na jam ka vaho tahu minit no nga suvabid pagunta ko paguhi na ko nga vago na hozo kahangan kanangan yezu kanangan ko nagi sumusut iti tapinay bah paihango ko po iti kovosyan do vaig piasaw isay anangan do manginom vaig piasaw naikot binasi paintunod ko sa to gumu ako vosyan manginom do vaig piasaw ditika. Amiga dia basa toko de num kiva ko sibatan Yesu basa doi kapabalan social diti iuman da pada Google ka kiva da ti di au poko sibat bampeng ngo vago da radio tamung da po doi vaig da piasao kiva diti oitan da electrolyte mineral om dagi vitamin tahu kavo. Kiva nagi na gula na piyasaw diti nga aw o gumu. O kudi na po. Ko mantan tinumon tomon ikiva na guest. Itinumon nga vi na kumbasanan. Imo maguna na gula. Om itia vonon na kovaan. Diko juice buah. Vaing na po na piyasaw nga akuan o gula. Onoy o gumu. Iho na otahu kavo electrolyte mineral of vitamin. Dadi onu ni kovasyan nga mi niho. Nung boson nga mi tayo sa iso na ikot ginumu tabinay kiva na kal gontom na kiva na pengamung na vang piyasaw. Ako kundi abasa iho nga onoy kiguno teko kovasyan tagazo o na mandan iti vang piyasaw. Apasi mentok kahinasan. Magi kavo-kavo o vinasi. Ang painguhod ko sa dahil suang gizi kamay di. Apasi mentok na tinan. Kaysa na po nga papasunod na katuohon. Dahil ko apasi na iti papasunod katuohon. Kani tabinay. Kamuzan na po nung boss na suvay. Nga papasunod na humoing. Naikot minasi. Isay aw humoing na sikap na panginom na vaig piyasaw. Vaig piyasaw kiba na kumasyan montok na kogingahan. Vaig piyasaw kanu monodo na kuhit ni alus ka. Om umivan mantan di tiya kakukuhito ni humoing. Vaig piyasaw kiva na tamong sitokinin ka. Iyo na pangangan the scientific na vaig na piyasaw ni Tita Binay. Iso mantan hormon, kosunizon, inswang na vaig piyasaw, ikitunuvan, papahabos teko ano iti, manguhod, kosunizon, ning kokoton, om nagi iti kohoingon na cell. Iti na po nga sa sebab no na tamong na sitokinin na vaig piyasaw kiva na vaza na umivan teko poposikap na ano iti katuohon teko kohoingan kiva na gini ay tan anti-carcinogenic o anti-thrombotic iho na po nga niti tabinay nga non-scientific kakumoy na inswang na vaig na piyasaw umivan manta na popokono na za iyan na po sitokinin kanu papiyanan gontong pH na inswang na tinan papabakas om nagi iyan na umivan mantan na ontok talua di asabi na ontok na talua ba? Ikogumpit na kohoingan. Kogumpit na kohohoingo. Kalati ko di tika niya ito binay. Nadi iyo ano, kumasyan ko iso. Papa, kapamban, mangamban na mo'y naaw ohoing tasikap. Alala, naikot minasin iti vaig piyasaw. Kiva
pipia po bago iti kanduwa na po nga manguhod gantam sa om nagi cholesterol na naikat minasi sa ikiva na kumahingkangan iti na babay na aw na jangka tapi na ikaw ngabi na manginom vaig piasaw avasi muntok kahinasan tundu undu nadi manakadong ino na papahingkavas na pamanan sa papainsibo na binakas at ko kinabas sa om nangi manging kudi kasibatan iti toluah tundu-undu om nangi stroke kapasyan na paniti nga nanu naman tan na itamong kalium di takabas om nangi natrium iosibo naman tan vaig piasaw natrium kanu papainsibo gontab gula na za na taso sanguhun teko tuhun ni teko isatakaw na baiti tuhun ikataguvang teko kiva dati akabas za dadi asil binasi na baig piasaw diti kiko si batan mangipop na adadi at kapanimungan za namot nino baig piasaw kapanakadum papaing kabas oitan HDL itsuang na bingkong kahintahangan iti kolesterol tabasi dadi avasi muntok kahinasan na tununo nagi tapinay papainsibo na kolesterol di tabasi o kahinasan avasi muntok kahinasan iyo duvo nagi umos ko dito tabinay katahun na po avasi muntok kahinasan muntok na no, inswang na pangusaan pangusaan na nakan na toko na inswang na tinan naihan o vaig piasaw dito kano mandadi na tusap muntok magikakabo tolo ikagampit na kapangusaan na tina, nakan na inswang na tinan kampay na ioitan konstipasi cacingan infeksi handung kemih kanti om nagi kagampit na huhunsaw tabak subay kayo no vaig piasaw nga kano mo na kanung umivan ioitan na diary no sabab no na kano iti popohon popohon di vonon inatagak na in huhuzungon oitan gastrointestinal osmolaritas vaig piasaw di hobi ginazo nung piagahon do ORS itingan nga with the scientific data pinay ko om ino kay magon do WHO montok ko pangusapan diary sa sebab do baig piasaw kiba na tamong asam amino enzyme mineral om lagi asam lemak isam na kupono kondung ino na kibani ti oitan osmolaritis na ikot binasi itam na ikong abi kiba pipio po o kuposyan na vaig piasaw niti kuha ka na kinaman kung kinaman no po na muntok na kanangan nga om hobi komentan din no avasi magiya vaig piasaw na inumon kaya tapinay bipo kozo di vaig tamuhok vaig piasaw di muhok abihok na kovasyan na sengyan menginom na vaig piasaw vokon na po kovasyan nga umivan mantan tolo vatu huhunsaw tabang teka mencegah penyakit batu ginjal kanito sabay kayo no manakonung lagi na monokondong
Napain ko itsuan na tinan na toko. Napain ko kumalaja. Kumalaja na muntok ko masyan na tinan na toko. Sumusut. May piyasaw niti nga kapanakadong lagi na ano iti papainsado mantan na oitan niti radical bebas. Iti na pangabi niti nga kapapanaw na kalanja na itsuang na tinan na toko i-out ako akito tabinay na masano niti vang piyasaw kanubo na kadong montok kahinasan tinan na ko. Sang kwa di binasi kani tapinay, kima na piyasaw no, day damin, day natano, nung aiso, pananom pogi. Anom taon mikot, tanto no, kano ko na asil. Nakadagayin na no, kova po manginom na kinabayang piyasaw, kwa ka na magyum, teko, may pumahin no, tanaw may no, sosongyan no po, kinaman. Ito, ano iti, kapangumbasi, kapo mo hiyong na iti huhunso taba po nagi iti bag na piyasaw niti. Kamiyos din ko sa iman, mas kadazan, dadi ananaw, susuzan ko kukumay niti, tabinay, dadi tahu hozo pisusu tonon ko, Cosmas Chin Polotiozo, Monica ang kosing kahansanan, it kapo season, i-aloy gamat, ay sunodi dito, kinungot ako.

0: ti hamus o balajalan na dadi hansanon ko buon pogun o mantandino. Minggisom ako palintaan pogun papingkapas kagaganapan balajalan o mkotundunan tinimungan si kulit pototongkop sabah. Montok tangasan tapasi balajalan o papimbuhay binakastuhun kitayhan o nagikano manong kitabong. Nabos ni Fazon Mantili Datu Sri Panglima Haji Haji G. Haji Nor magisusuvay sa kaday balajalan ipinayin tutun manta dito nubungay bunong panamiso montok manginggan timbagat kosinan susumikul om paganakan. Pinamos ni Datu Haji G. Iti night convention paghudan balajalan papopay nabos sikul pangan takabas pagunsaba om labuan ko himongopod it kotakina balu. Pason ni Sino pinahumus ni panakanay Mantili kuma Fazon Mantili Datu Istin alias ni. Potiamuson popoy magon no kumuhakan sa bagi halata kiguno montok popobu kotundan pogun o Malaysia. Pinasoto di Adun Sungai Manila Datu Hazim Mubarak Tun Musa. Kumuhakan iki disiplin om kihizab takawas ada di papapatantu kabuon tuhun magigizon no itimpu bikot. Pinamos ni Sinaiti ontak pinapatimpun ababazan oitan belia gemilang duwangay mo duwang panamonom idhintun PPR Sungai Manila Sandakan. Paso ni Sino pinamos ni Buan ketundan tuhun magigison PPM Sungai Manila Rahmat Iskandar Ibrahim. Ansa ni Datu Hazim kanu i mabasat gabi papagiyot sunduvan piyang pinahisan konsikan o bisan pompus ababazan no kumoy. Namun dino na bos di Rahmat Iskandar apatut patiamuson o keponjulan ababasan dino sebagai impon tafasi na menimung tinimungan kemuhakan. Apanam himongay mulingit pinomi kuma Hope Malaysia montok manakadain nufok apanam nufokon duan om paganakan it kadamayan kota Belud no papapadaw pagindapuan maza mogizan pumunta naman. Tahuan pinamit kuma maninimpun om patunod executive koisan kotunudan Hope Malaysia Sam Lee noin kempen oitan Jom Masak dan menang bersama Maggie kotobian tanaw kamatan it kota Kinabalu. Nabos di sumubahi panikon kolom sentuhan kehidupan Datu Jani Lasimbang. Pigi sa Mandino na po nga tahang na ababazan tanggungan sosial koprat kapana kondalan kuma community. Pisakanasan bogisan koprat om NGO kapagukam kasibatan ekonomi kuma konduan om kopoing kawas kapagkangan paganakan. Namot nino na boss di Upisol Executive Company mangungusin Ivy Tan Ling Che patiamuson o tahang manakanay community in Sabah masa magisusubay mamasan tungkungan sosial kooperat imombi no kotundan ekonomi tun magigison. Na boss no sino tahuan na po na bimongay mo lingit kuma Hope Malaysia na po na asil komungan din ako gampit na kempen pinanjul. Papapanaw nagi o company nino na mamasan konduan katama montok manak pinsigihan kapagindapuanan takanon kabahan digital kabahan sosial o penghunan pagindapuan kuma konduan kitunduvan na hang dino no manakanay konduan papagkabas konduan paganakan subay ko papapantod kotundan community in Sabah.
1: Apal Tony Bo Tadaw Baino.

Adabay no jam ko vahu apat po pano miso minit no nga suvab in pagunta ko insan po kopi vo siyan no nga suvab tadaw bay no tadaw ko nuvo kaapat tadaw to ko na dahil suang buhan ka vahu kani kabinay au opi manan suab tadaw ko himo na di dahil buhan niti ka vahu tu suvab kaapat buhan ko himo kohimo buhan niti ka vahu tadaw bay no tadaw ko duvo kaapat buhan niti ka vahu duvo ngay bu duvo ngapadam onom napinta nga na taon duvo ngay bu duvo ngapadam onom pindad pa di bago na kay katan na kahimpusan taon ampain ko naman di tapi na nangasan na itimpu teka taon niti kansan mamas o pongohon mamas o day tindahanon pamanan day kapangahan kani obi na ko sa ihizab om i kandak no na adadi na na itsuang taon nubong ay buod vong panam onam niti kansan o tuho tapi naik ko ngabi dah kotohanan nos niti komedia suko kumay na kovasyan na vaik piasaw ta tambaay ko bago o kapayhan niti naman tanto sa songuhon om kongingis na bago na sangyan na abasa ko kovasyan na po bago na piasaw niti nga manabas na uhuvon otapot ka niya om kivani muot na iti tiktok ng pengko di ba piasaw ka nah ina komozon na tumanun na po niti azo na kayo nunu pionitan na ba piasaw kyo na kivani ginongo kuno mo hohoing na ano iti au akabas za dasagyan kay numba na piyasaw ka. To voko na po kabosyan diti ni abasa ko nga mengontrol kadar gula darah tata manamong na gontob kinabas na gula iza na yun na kabosyan diti vaig piyasaw mongohon na vaig tinan inatagak inati ipadumasan kumasan diti sabay kay no papaisi mo vinagat tinan ako kundi abasa na tasisib ko sa kaya tabinay iyo na po ituhu tagazo papaisi mo vinagat tinan sumusun abasi mentok di tondo magantizan tadi iyo na tabinay ko ngabi nung mabasa ko na painganap may na po na Google type on na po kabaikan air kelapa tatu na kay buhay abasa dia su diyan pay hobby pay ganon tapunay ko nga bi kinawa dia su hazaw di Janiri Sipaji katumbasay no sa kokongo hozo da sida di sida di ay tanda bunga ko id ko posisan ko itibay no katumbasay no

0: tabi na ay Denise. Ay, naik katobobo alahan na duti adin. Spot komplek na likas to. Ay, so di gaya lahan na bazaan niyo. Iso, padilhan sabab na di jembatan di lahan di na bopiang ka di hongam na tutub na di dayo di hongam. Sa asang papas, padi bazaan na muga na muhi. Yan na di ba, tabo na, nuti. Tabo sa na padila. Bial alambat, asalkan selamat. Katuhadan.
1: Tapi naik ngabing kan sa kapayhan makikinoto ko kakamay da isal lahan pa ng pakasan ni Likas. Tirava na di da osonon na pamanan na paugadan na dayo to iso padilahan o guno teka sampapas teka sampaping. Sa mga noon pamay nga mi ano ti kano mitahusak kamay di bo. Ito sa sabab no, na kiva tana na piyang kakal po di no, man umbos siya ito ko ano iti mananduhi bago kuma no, mo'y na oguno tapawasi bago na no, mamamaguno. Hindi mo tok tapinay nga bi mamaguno na lahan na dayo tabazan na paginamo may ka na ko sa na kapayhan ipinahambos di tapinay di tino di katahodan o gigina di tapinay Henry Fu. Dabay no jam ka vahu himong opod minit na di no nga subab na ipagunta ko diti timpu tumahib au opimanan na kinongo supay ti hazaw agung-agung kuyuyo mentok di anangan hazaw diti mantadi Matilda Mojiun.

sebenarnya kong abi Hansan Nohis ginabaw na kong oro hozo di tadi pangguy daw pamupusan hozo tauvino boss tadaw bay no kada intangay o tuhon da i takita no na mantad da i upa di tagingo no po ah iti tapi na kong abi tuva di avasi o kukuhito abakas kaza ako kitanan na samono on som isuang daw teko loso da tuva di ingka na gititohon dadi kada toko bi o doy dahabus no po samono may daw kita toko atuhon di diga ka alaat osyo na i nagi i manakadong teka manuhong na toko am samono ituhon di katumbasan na toko na po nga isidah panagi i manabok toko naman tan i dovi kamuzan na po nga i aw avasi tadi hiyo na pamusabay toko bos tadaw bay na tapnay ko nga di patakwadan namin ng kinungaw dahiti panigisam ko miyang pa idezo dahit kasaymbahan bos kadazan diti tahodan om Hansan Nohis insan po Nohis ginabo na kong na hozo ngabi na kong ni ku da dong suwab tadaw kod boditi din ako pangabi na namot pibabasan balakat to sima montok na toko sumabian hozo tawino Adela James kotanduhi bago.

Ang siluluman pun papasilaan rapa mahunan nonsoy. Ahalulum rapa sindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ang balra activity ondo amirot rapan siluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat rapan siluluman. Ingay ang huangon pokot makalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayarap perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat rapan siluluman rapan.

si Kuli Kuli katanod magkinungan tika sa limbahan baros to soon. Jesse, hi DJ, kapis na nga na tatu ang clarity. Hi Jesse, kapis na nga nang kikumadiya. Kung si Kuli magkinungan kya, magkinungan ko na gisam, na jam ko, hopo nam duo, hot na tanga tuang iti. Kadalihoy, tatuang barnaw, tatuang taraw ko duo. Magyampay tako, idababayan, misum dahit, na jam ko, hopo nam duo. Jam ko pa ng duwa. Jam ko pa ng tatuang iti. Minsan dahit ako kya. Yung haraw sunayt no. Nga po tayo nga. Maya dot WhatsApp. Abi Paulus Ulus. Asa ng tatuang di Jeff Law. Lagalagatan mi balatak kya. Kapan si ko Paulus? Abi Didi Justinus. Kapis tenangan da tatuang di Jeff Law. Kadiki. Kapis tenangan lagi kumadia. Abi Marajun Conrad. Asa ng tatuang kya di Jeff Law Rizka. Senang tatuang lagi kumali ko din. Senang hinang ako dapat. May pagyari kayo like-like. Parikato da 20k dah.

Kailo ko nang ko? Mamanaw gakod miyampay lang to sikap to ko ang tutunan. Sabagi breeze walk, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang manwansoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad awansoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Harada tapat pa minit amar ka ta jam ko pa data to ang miss na ta ko na kya patulan kya sunday ti kayo pawasapan dahay among ait mila pa sa limbaho lang ba kolamus na ta to ang bayan ti tapunay ko it pamansayan dot logi panahasan wag LRA malalap tenam kano dot manaribod kabalingkangan panikidan wag id kayo nandila iso ang timpo danaro project kigatang pikikirod apan na hoplam duor yang ringit tilo mayag kapobian dot kamantirian kaburuan kampung wilaya pikikirod apang bayampano dot 2,000 talo na hapon LRA dilo kanon po pa yung kawas ginumog kapulabusan wai gisam talur yang litad sangadaw kanon mangingkuri katalahanan kumag LRA sinagang tenem lama. Pasigaw di kayo dit masa po makinang may pagya tep-tep follow-follow ditit Sabah VFM. Nagi-share ditit kasalimbahan baru susun.

Jaina Takag. Gabi sila nga natutuwang DJ Flo. Ang kumantin sa lang tambalo sa Bobby FM ko. Inang ko daw palat bayan na alasan ang susunang ngawi. Ponsiko, tabihit piya basan ka rin ti. Ponsiko nagi. Abi Malintin Kuliling. Ponsiko nagi to magkinangaw. Christopher Stephen Hughes. I Maria Johan. Hi, gabi sila nga natutuwang DJ Flo. Tabihit piya basan tarawa ko dua. Umadi ka kya. DJ lagalagatan mi balatak. Pengrong o radio tigisam o papusan. Kasalimbahan ti kasalimbahan barususun o sarang kapiya po si ko DJ Flo kapon si ko na kapiya Maria abi sabi ng skabu kapon si ko na gitu makinangaw listen pa ginawa makinangaw sining diti. Iti sining di Jonah S. Johnny Odon Raitan, ginawad tulun, amihagang.

Haros sunlight palamusan ko pagiraitan ko di kayo. Kapag ulo na pag sunlight nga manta di tikam singkan. Idaman keramat jalan tuaran ko ti kinabalu. Sunlight na padaw di tinga pengka. Angay ako palungong ka ayapa si kasari ka. Angay ako palungong ka ayapa si kasari ka. Nga kanako, kanako pa. Panin para sa netiti, paparang ko pari kayo sindig, pamalihis sa ginawa kya, kinanga pati. Iti sindig ni Justin Lusa, ikapain tanamid, kinawa ko.

Amara sulati pinalabos ko dito no sulita pa nga tenka ngoy ako po lungong ka ay po si kasari ka nuri ka pamaritila may dari kayo rito ano pamaritila sulit

Kadi yami sisimbar ko na pa it kesa di it kesa nga dila kanta na DJ kadao. ano kali kayo dat pamarayti la do pamarayti kayo la sa night dat mangoy ako pa lungong ka ayo pa si kasari ka no pamarayti kayo may dadi kayo rito i Berta Binsu kabisalangan dat tuang dia di Jeff Loka kabisalangan iki kuma dia Berta abi Izan tawol kantor DJ kadao posiko Izan tu mamarayti ti sundayet. May dali kayo Rita, mangay ako pa lungong. Angay ako pa lungong ka, ayaw pa si kasari ka. Abi Rancin, Joannis. Kapisalangan to tuwang DJ, aramay gya kasalimbahan ka daw diti. Aramay bagya Rancin, po si kaw. Magkinangaw, namati kayo dat magkinangaw, man gya tep-tep, like-like ya. Gaman, nasanong tatuang DJ ka, nasanong tatuang lagi kumadiya, gaman. Pansi ko ito, miyang pay doha, may hati ka sa limbahan baru susu. No, pamarayti kayo, mangaya ko palungong, kaam, ayapo si kasari ka. No, di ka kalamangay ka kalungong nga, ayapo si.

kami deaf. Kami serangan itu tuang DJ, kami serangan lagi. Kami isalau dila. No kalau aku kakasup. Tuntul ka i injan kakantala. Aku sanggurug ka kita lo tulis. Abisay ni Lina Jakat bila na kanto na DJ ka daw. Bapon si kadi kayo dit mamarait at sunet haro na nakarait peringkanta DJ kakawag di Izan nga haro na nakarait iti sunet at kapagulo manta di tikam singkan i daman karamat. Sunay ito pa daw nga, ang ngayon ako palungong ka, ayaw po si Kasari ka. Pamaray ito pa kakaliti nga, dila ka, isa na karaiti ito di isupi ni Jakat, isa ni Lina Jakat, yami dito yun nga nakaraiti ito, dila ka daw. Pansin ko na di kayo ito, mamaray ito, sunay ito nga, kada po, harap ka gusto na ito ito, no? Man ko, palamusta, magkinakot ako para sining diti, pamalis sa ginawa. Iti sining man tadi,

Oh, jam ko pa na blue ako muli ti. Nakatuwa ka muli ako nag iti. Inol. Bahara ka gusto na ito at palamusan ko. Right on, narikayo kya. Sila ito at kadua, pengka. Agaya gajad tumalib o kita tulak ka. Agaya gajad tumalib o kita tulak ka. Nuri ka kapamariti kayo na at sunayt. Agaya gajad tuminalib. Agaya gajad tuminalib o kita tulak. May nari kayo rito. Ano pamariti di? Kapisanahan ko madia inuel. Ponsi ko to makinang unti kasalimbahan baras dusun. Ponsi ko izan. To like-like, share di tika salimbahan baras dusun. Abi Layla, bayang-bayang kadaw. Ponsi ko Layla to mamaray to sundet. Agaya gajad to minalib. Aw akito tulok. Nuri ka ka. Arita da, di kayo.

Abis talaga nila engine kakanta lo tim tompu tompu lalanggoy kada inuil oh madap na tinu tika oh bam kren pa nung setup nga madap na di ba kya inuil abi masumpin taga tagaduy kada tagaduy na pangano masumpin abi just kay kaki mo bayang-bayang kanto na DJ ako na haun kada o abi marimar tong soro ay DJ kada o masumpin nandoy panandoy musiko marimar. No pamaray ti kayo gadya tuminalib aw akita tulok kakanta di agaya gadya tuminalib aw akita tulok ka nuri ka pamaray ti lo ti na pa sunay ti tinga man tadi tabnay yatim itam parli awi Jalina ribut kanto DJ kadaw. Pansigo Jalina, tumamaray to sunday. Abi Cristiano Selangkawit, sangay kanto DJ kadaw. No, pamaray to sunday. No kadi. Agaya gajad tuminalib aw akita tulok. Ka. May dali kayo rito, no? Pamaray titi. Gaya gajad tuminalib aw akita tulok. Ka. That panit dito, tapos na ako jam ko hapa 2 na hapa ng 5 minuto tatuang. Masa pa na magyampay ni kayo, mayatit ababayan misunday. Ami Berta W. Binsu. Pansi ko Berta, ito miyampay na ha. Mayati kasalimbahan baras dosen.

Abi mari mar kawagu bakul tay ka rambat kanta. Adaw. Abi Mary Ann tong stopod senang tatuang kadaw. Senang tatuang lagi kumadia Mary. Awi John, kurita tapoy kada. Awo ka lagi dia Jalina. Awi CCJ, balan-balan amu kita tu. Kararasik ya, CCJ.

Agaya gadya tuminalib au kita tulak ka kamunuka ka pamarait. May di kayo kuti Rita Felix nunugya ngaran sunday tay DJ kadaw. Sunday ta pa nga agaya gadya tuminalib au kita tulak ka ami John Majinul karita api ka malayo kadaw. Oh. Marimar, may da insama kayo DJ kadaw. Abi masempin kawago Saragundi tay kalayang-layang kanta kadaw. O layang-layang na pa nga Saragundi ka. Bayna ko nagigarong o Saragundi.

Harana karay titi no may dat aurumatin po salang ra pelan ko no pamarit kaya so harana nakaray titi no manarima-rima dat magigugusa am ay na kapag igagamit ka i Fernali Tino nakaray kipas ka daw kaya pamarit na palitinga kipas pasiko kumadia Firna to nakaray to sunday tam karako na di pamarit hara kagud din no sunday to palamusan ko nga makirong to kapada sining dito iti sining di Francis Landong Retan Arantay Amas.

kada pa magyum-gyum ako pala sunday. Ami arke Islam, kapis na nga daw ang tuwang DJ, Yakuti Francis, Mantad Kampung, Kapulu, o kihak ako na sinding. Li Dato Francis, kada ang anak ko ni ko na sinding Li Dato Francis ladang litino. O uni ko litino. O ila ka sunday no masampin.

sunday to pa nga tua dat mandaringin asado na pa nga kodap ka abi triska only kati kapisala nga daw ka tuwang ay DJ Dusun ka kapisala nga na kita tuwang abi dinjain kawago rumput maluk kan tala DJ kadaw abi jelina karongkom kadaw CCJ insama kay do sikap arit ka Albert kaya pan todo pala pre DJ kada o abi binaris karong kam kanto na DJ ka ami N Lingam kanto oy kada o Lily Maon asano tatuan DJ mumbalda mamarait sundait i rumput malu kada o naharon na nakarait kadi masumpin. Abi Lili, usano tatuang DJ mumbalda mamaray tundet irumput malu kadao. Na haro na nakarait ka. intang-intangan pa, isa pa kagu mamarait. Nang galati haro pa kagu karait ka, di sundet. Tua dot mandaringin asado na po, kodap ka. Duo nakakatulong na nakarait ka di masumpin sa nga nanti sunday. Pagsigo ay bi na ano pamarayti ko yun. Abi Triska i karongkom dati ay DJ ka daw. No kamayan dito karongkom abi Shiny lantugi kadao izan Lingam tay lantugi kadao pelo ako da no kamay da karangkam ako sangkur kayla ano ti karangkam na haran na di nakarait haran na tulu-tulu nakarait ponsi ko ni kudit minamarait ponsi ko ni kudit pinapato na sunait CCJ kawago Lingam kadaw abi Felix Timpun rumput malu kadaw diti Anuel Lingam ba kadaw no kamenda Lingam Anuel pangkuro po ponsi ko di kayo dit minamarayta sunay titi haro na di nakaray titi ponsi ko na I Malintin Karongkom kadaw Mary Ann rambut rumput rumput malu ka mi Mary kawagulinggam nga kangam nagi kadaw ba ang pamaray ta pa kakasulay titi no di nga Karongkom kadi sa sangal di masumpin bulugo ti kadaw nga naray tadi email no kagima di sundet DJ kadaw nawi na di sundet tong pupusan na di tim sundet jam ko pada misa na ponsi ko di kayo dit minamaray pinapata da sundet ponsi ko da okay kina kaya naray tadi sundet ito rin na pamaray ta pa nga korongkom kadi masumpin ba ponsi ko di kayo kinakata ko sining liti min joget-joget ako pa iti joget manta di Morisawit joget mangangat menarik

Dot banat tab na ko jam ko pa na miso wala mini toto tuang balutan na ko ni kayo kaya makinong ti kasalimbahan baro susun gisam do jam ko pa na do tanga tong iti papirong ko dapat tama da sinding pa malihis na ginawa kung sigaw na kabiyat mga malutahay timpuliti.

jam ko hapon amista 2 na hapon minuto sa tuang posi ko rekyo to masa pamakinang ko pulambusan ko tika pailan dat ko ngayon tawan mantak na taraw suap taraw ko talo ko lima datulan ko walu 2002 na hapon anam suap na panga ribut patir at idpi pirat kinayaran ano ka dat ribut patir dat idbarasaw ribut tapang ano madangos dongos talaga, patir na pa nga mamuganit. Pari ka kami yan dila. Padang kasaban, ribut patir at idbi pero kinayalan. Hingga nagi at padang sasadapan, tatuang nga ribut patir nagi at idbi pero kinayalan. Kaya, kamayang dataraw. So, abda pa nga ribut patir. Tid pipira kinayanan dat titid pagunsaba linaso na po dat raso babas talaso talo na po dam 4 barja Celsius babas tasiriba na po nga 2 na po dam 3 darja Celsius oh rasam yang pay ganit ka is bon po siko to papela ilan at kangayon atawan, mantok na talaw swab, pinalabas na at Met Malaysia. Pansiko, Esbon, tokakal makinangaw, yami. Pansiko na, ami, Izan, pansiko. Lagi ELNL o sa nung tatuang DJ ang magkiri ako dana sining ni Mary Intiang sintarang-tarang tulan nung harano kadao. Abi Edith kami sanangan na tatuang DJ kami sanangan na gintatuang kumadya Edith Abi Hamida hi DJ magkiri ako dana sining nuna po sining kalihis sa ginawa kumadin sanan magkikinangaw ka. Abi IB, kami sarangan to tuang DJ ako i IB manta na ko hitid watas sa pitang kalau pun sigaw IB to like pun sigaw na gitu makinang di ka sa limbahan barus dusun. Abi Baby C kakantala sa rail kalau kami serangan ada tuan DJ sining diti patahkan ko kumadat en sanan makikinang id ang gada po sining Rumandawi kalau Abi Cristiano Selangkawit DJ kapailan gatang-gata suwa bahara kaka pelambusan ko dati nukya Cristianus Abi Fidelis Roger, ponsi ko tu pengrogau, nus Fidelis. Abi Sabinus Kabu, mana apa kena di DJ kena ada dia. Sedapan kena di kia Sabinus, ponsi ko tu mina kita ngau. Orang dah terap do tersungit di kia. Bagi nanti aku sining detail. Iti sending si kadu tak kuda pingas no.

Wawal no ahalung rapansur lumba. Yo hino, ambal rasa nama sebuli-buli no talung pengamini teratukir noro, bahat muinan ra normal amika ahimba, ang alapay na kanon no kapiahan, tumo ang ika ang sihup, ang bolong ra cukup ang berkwaliti, kurangin amahuna ramasin amuman yang sesanduk no sanduk no te rasumoro, ika alabian amika poyo, mulo ang inum ra minuman ka alkohol, kurangin takanan amika piyo stress. Kinabalo, taka, sino kain supan, pahalungan rapansur nulumba.

0: Aduh, aiso na raguna kalon no. Nombo, tanan da sasaw ko sa puto kalon. Magansak pangasusa.
1: Asi, hibaw kalon na din yaw?
0: Aiso, magot ko pagay siyaw, tubizap kisa po.
1: Ikot mo hinasuriti. Basi-basi hay di tino na mugtog yung kisapan ko, tigog pom ko toon. Magot po danong kitongos.
0: Iti, nakambingatan ko diti. Sasaw na iso na kalon kang ko diyaw. Aw, so di katanto na magansak. Moko, mag-iti tuwin ka iti. Si, kalipunay kayo katinanan mo nakasulat talika.
1: Bah, banda na po ba din na kayo na tino?
0: Okon, suon ko siya na mga tinoko. Sasaw, pisakan ko na banggal talik diti. Tigo, gado kivaw na bago na manakaw na daway lang talik diti.
1: Pasaw ko na ingka dati ko ni. Tata, aw no, poogo matitituhon na manakaw na daway lang talik. May kakaiso na ko si Zan, yun ako sukot.
0: Nombo, kaya ko si Yayasi. Na iti na matugaya pag-iuman niya na kapasizan.
1: Iti na nga bikalagya na magugumpanan. At patod na nanonuan to ko na palinta ko matang nga ganiti. Muntok na ko ba siya na ito nga bi. Kada na umbako.
0: Tapos na si. Nung panakaon kaya daway la talik, ako ang kabunusa gada sa viyavi tundo. Ika akalagya daw niya. Pagumuha na tundo susa, iti manak na takaw na bang la talik nga sangkwa ginumulugi daw. Kon ko kudi kalugian mati dia si.
1: Tuh nagya, so ngia di kalati kami ti maggumpadan.

0: Bakas. Bakas. Bakas asi. Ini zo. Kayu banyak bakas. Ai dodo toko aun kloso di sini lo bakas diti.
1: Kada ko susah asi. Izo mo iti. Mama ma ditinda ma. Nagi bago kon ko mialang ngalang bakakuk diti. Isok pinulu isok tambang bo.
0: Magun samang kada ko zo. Bah, ano po bago ko diho no? Mion ko panong duya.
1: Permiso, permiso.
0: Ikaw.
1: Oh, doy!
0: No.
1: Asi, no kay do na ya bakas. Agar ngaw ko bo. Katapay pa manaw bo. Opo, nanto ko diti. Aw kakan na bakas.
2: Oy!
0: Aray, Asi. Ano ya, Asi?
2: Ano man, Diyos o dino? Ako ni ko Diyos o sanganudol tahun dindi. Dogo isang sanudol tahun dindi. Hey! Magasukodo iti, mositi imahalisin. Aw ka basa mamamunang barako. Kalati ko no, aw ka basa mamamunang patako.
0: Oh, ano ya, si? Panakus, ha, si? Panakus! Panakus! Naku, ito pinatahan mo baka kung mo!

lahan ko paghudan timpu. Sasaw to ko mugusa timpu, tumamaguna timpu dito gumu, muntok po papanaw kapagatan tikit ta daw. Mantan na dino, agabagab to ko di, domanay na kalaja. Kaya ko na ko, kitimpu do papapanaw o nunopo, ika na nga to ko na po, nga iso tapiumanan iaw miho boson. Lahan ko paghudan timpu di tawasi. Kawasa toko papatimpun datadaw toko miyampay papapanaw kalajak ngabi ikigunok dodongo subab. Kawasa toko nugi menghuda onu imana toko untuk tadaw tay minggu paghudino. Potentua timpu montok tikid kalajak. Tomoy mamuat sandi, sangyan opongo o kalajak imamaso da papanaw. Sangyan opatut do pongohon ino. Hobi binasi nung pasikap o pongo o kalajak, mo'y dakitimpu toko, do mamalisa kalajak toko.

potentua ota dau tauvi. Okon ko auhan motok toko de mamalan kalaja i apatut de papanaum. Potentua ota dau tauvi toy deadline montok momongok kalaja tu ko pengingkuangino do tapi menan tu mongob tu au ko genep o timpu. Lahan opodam 5 minit hobi o sikap. Kawasa toko memaguna telepon piovitovit do toko sebagi punok o timpu. Dari telepon piovitovit kapasak toko papatantu montok mana kapaingatan umada toko kokomoy o nu iman toko om timpu dito topot kiwa tuhun memaguna kelalahano miampai papatantu opodam 5 minit hobi o sikap mantan timpu to topot dino moy naki disiplin om kapapaiwan mantan ambanan. Mana kepombian? Kawasa toko mana kepombian semian papapanaw kalaja sokyo nung pongohon kozo toko o teisi sok kalaja munodo kalaja nyampai membi kozo da kalaja no komoy nopo nga ahal pain bida i apatun da uhanon au untingaw nyampai ahal ngabi i au magabakab kogumuan da toko nakahasa mamaguna timpu nyampai untingaw da ahal ngabi i au kogumpit nyampai da toko sabagi pomitanan sengian antakan o kohigakanan idlahan tagazo kogumuan dalibal tumod da mintong nopo kahahay di tida toko da koikot idimpoton om nagi kahahay da suway tuhun. Kada kontingaw miyampay ahal ngabi iaw kupagawit da kubosyan. Kada hibay da mundo. Pakalaja miyampay timputahay miyampay ay sa kondangan na po ngaaw o hidas. Muang kuang na di o binakas. Ababasan om nagi ozan na di o tinan om pumumusaw. Mantan na dino, mamaguna toko o timpu mundong di kogonop tu miyampay mundong no o lahan di pointunun. Mudok to duo nga kapanakaday na gina toko, may do hobi o higkang. Nga kada na dizo iti, sabagi sabab do umivad mantan monodo kalaja. Kada kahong, sengen kobas popohuntan da timpu om popohogos da ahong miyampay timpu ikiva tu atagakan toko da timpu di nonokomoy. Tuhun inokabu deng kaposisan na po nga imamahogok ko za timpu. Tuduvan niho daming puwavang om kabu na po nga moy na kitimpu izeho na sumambayan. Montok sandi om paganakan. Ingkuo kay siyaw!

0: Lahan min kikit winakas lotilik idamin. Makang lotilik koiso sumbu. Bisa kon sumbu idhivang di augunon. Kiva tuhun mo bos do o sikap ombak o sumbu nung sa saw pekiton om pisakon. Isa lahan do umivad mantad antakan itinopo nga putontuan kotulan sanjam.
1: Kotulan sanjam?
0: Oo, nung aw mo maguno do hivang na kumoy dasom sanjam, nga pisakon na po isumbu. Nung akwang mantad sanjam, nga pohogos son pengikit. Makang lotilik koduho. Kaban poposagit. Kadada sa saw pingo kaban o tatangob do kaban popoposagit. Nung maghano ko do babalang do ibsuang kaban popoposagit, nga palanon do tababasi mo'y do aw sa saw magukab do tatangob daw dino. Sa saw pingo kaban o tatangob daw dino, kapapahabus do sinogit idsuang. Om kapapain kavas na hinasu do kaban popoposagit. Kapapain kavas na giti do binagat kalaja do kaban popoposagit no kamoy. Makang lotilik kotahu. Popoposagit tangus. Patontuan sinagit na popoposagit tangus dahil duwang apadam 4 degree Celsius gisom duwang apadam 6 degree Celsius no po. Aw Tagalog pa indaman sinagit gisom apadam 6 degree Celsius. Kaya kanangko dahil tikid iso degree Celsius ipinatanto dahil makang popoposagit tangus ikotun no po nga miyaga no po na papayinkavas kapamagunan binakas lotilik gisom apod piatus. Latinino, hobi sinibo o sinagit ipinatanto, hobi kinavas ko pamagunan binakas lotilik. Bakang lotilik kapat. Kili lotilik. Lahan na mingikit binakas lotilik, sangyan mamaguno do kili lotilik. Kaysa, patontuo no, do painpano o kili din no, paghuhuy do pahosuon. Kahasu po ovaig din no, o pasuangon no, doid palas. Iti painpanto no, do kapangin kuang do asasaw mamaguno do kili lotilik. Ha, sangyan na kano tako mungawang do ko pamagunan binakas lotilik, bil lotilik tako nga akuang, balanja tikid buhan nga akuang om kiva do hobi usin do popion. Isa abal di tapasi, kanay?

0: Gahong, di ka babago bo. Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Nakatigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandi si ho da manuhong dago.
1: Kada ka makadung, gahong. Nadungan ko na dati di no. Ako kongaw di abaldi. O gumu ko panipuan babay na riti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi eh.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Mokyanoy siya ho na kupayahan account ko om na ginumbul card credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Awiya beng suka-suka mokyano kupayahan to sa sandi. Manipuin no?
0: Daddy, paing ko di?
1: Nakatak no kupayahan no? May gadi pinakyano di ho?
0: Oh, ako po. Patakon kuido tovi kang ko tu aw ko ondo minumbul akaun ko.
1: Avasi ni nagahong, suvay ta daw, sangyan ko tay mo kada hoho maza telepon miya gadino. Telefona no BNM, teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vaguin hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guna na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu da bahay na riti. Nakahantay ko kakado va usin mitunoy. Nakautang ko da card credit no. Kiva na antakantay case ikut no. Hih, mo gun samang na po. Yeah.

Tanda ko no tadaw ini ba pototongkop binon da tikid ton do ontok ko dubang padam duva buhan ka apat sa bagi hang mamagatang papayin buhay tanggungan ang papayin kawas to pipiumanan do ita tangatuhun ngawi do mintamong ini ba om kinizanan pusahi. Nakapumusaw tako nang ko da kigampit ak posisyon tako miyampay ini ba? Kaya ako nang kulahan ngawi mangumahik ini ba tako? Lahan ngawi dino na po nga? Pagavit na rabako sandi sa ngayon do mamuhi? Bisa ko nulatilik nung aw gunon? Ubasanay da papanaw ta huar, munging kuang mamaguno mahik o muno da mahik, agumo asil sandat ang kikitan toko mantad o punso. Mingsingi ho ang sakadunga pamukubunan maza organik, guno na pinakas ang kakamot panutud da tabavasi, kada ubato asil diti. Papapanaw na da project ngabi tay ababazan kitema kinezonan pusayhi idahamin, kinezonan kalaja ang kinezonan pamuhaminan. Pasagitan hamin ta kom yampay aba, yampay mananom kazu id pasohi hamin. Pumahin na rabakang kahubusan kinezonon. Suway ko kan ta kom ming kikit, mano ko dong nagi ino da ekonomi kinezonon o mangingkwang kapahubusan karbon sa papad sa kazan bakang i osadu. Kwangon ta tingkod na mamaguna bakang gunon ang patamon. Gunon na vibe yampay aba to ino na pang sandad i muang kwang. Pumahin na rabakang o swaw kinezon ng pusahi i nakaymagon. Asil nga abiliti kanong mangingkwang vaza kumadad kinezon ng pusahi.

0: Nombo na ba'y tahong niti? Dandi daw jam ko podcam. Jam ko piyo na niti.
1: Oo, bo. Kapo di ko niya. Bono dito duminda to jam ko pod doy ti. Nung noyhan ko na mega diti hinay, mugot na kita mo maguno zodok lita sundi, dati.
2: Siyaw, siyaw.
3: Ay, siyaw na diyo, zo. Ahad ko nung minindad.
0: Isyaw diti ahong. Jam ko si Sam tahong apad minit pa si kami nandad diyaw diti.
1: Oo, bo. Isyaw na kami na bos na miyan dato ko na mamanaw ka, no? Nung noyhan na gaya do sunod ko. Mugot na kita mo maguno si ko'y kulita sundi.
3: Kada ko hodong bo, no po po hodong kulita itindahan nun diti, no?
0: Miyaga ko, ay hodong bo na po'y talunalo ni timpo diti. Subay ta daw, sumikap na magiging mamanaw.
3: Koy ho ko no, o gumuko zo kinoma ako de damin. Mamanaw zo na daka anto, liminuo vagutizan. Mo'y di vaguid pagagawasan. Kopongodi?
1: Ano vagu? O gumo na ko sa pangimbasa, no? Ano ba gawin na doon, no? Ano, no? Mamanaw to ko, no? Nambanan to ko, no, diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya.

Ya, poi sano, lo balajal in kana kozo hozo de boy. Mod you know to ko di tepne ko ngavi. Ri ma du vo po bagu hozo kina ngon to ko po gohoi ai kota timpura kanga di so balai pagun. Kanom kina ngon hozo. Kampung ku kuai kandason kadi Hazel Pentecosta om bunga kadi Alfred Coro.

0: Dinasi.
1: Jam ko nom tungo pod minute dong subabit pagunta ko itino sa Sabah VFM kasahimbaan boss kadasan.

0: sua automaimo.
1: Mantok pa yan nito tapi ko nga vidmay no jam ko nom apat nga pero mihimo minute na dong sebab dahil pagunta ko.
2: Kasahimbaan boss kadazan, manak diyo zo kapoyhan.

Tapnay ko nga Vicky Vanity, duvo ko pay hansong hamin i notay mo dagay. Kapay hansong hamin ko paguhon ang bitagay mantadi John Gusin, dumantad taman kasigoy kampung kibabay pinampang. Papayo do minidupogun i alam toy Josie Binti Dusun, di jam kopram duvo, duvo nga pod minit min susubab di bayno, tadaw ko tahu, kohimo di tibuhan ko vahu. Daday ho id hamin pungusapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad no ko yadang diti, do manu di papay ho, do paganakan Gusin om Sakag Bokoroy, do id nambonopo, om Insananto Binay, Walis om Kinuvangan Nogingavi, do id sadu om id samok. Tungso ko notinan di tungotiyagak alam toy Josie Binti Dusun, do ontok tadaw kohimo kotu di tibuhan kovahu jam ko perum duvo tangadaw id kahabangan tanak sondi kampung ulu sungai timpango babagon.

May da ato hinasan ka sa Diyosu, sugot ako. Kapayhan, suang hamin kapaguhuna, bitagay man tadi John Gusin, damantad taman, kasigoy, kampung kibabayag pinampang. Papayhod ang minidupagun, i-alam, toy Josie Bintidusun, di jam kapram duvo, duvongopad minit, min susubab di bayno, tadaw katahu, kohimo, di tibuhan kavahu, dadayho idhamin pungusapan, Queen Elizabeth Iso, kota kinabalu. Mantad no kaya daniti do manudi papayo do paganakan Gusin Sakag Bokoroy do idambanopo insanan tabinay walis kinuvangan no gingavi do idsadu idsamok tuha sa kanatinan di tungotiyagak alam toy Josie Binti Dusun do ontok tadaw kahimo katu ditibuhan kavahu do jam kopram duvo tangadaw do id kabangan tanak sondi kampung ulu sungai timpango babagon.

pason ko yadan mantadagay doid saba VFM kasahimban bukos kadasan kuma do paganakan inatong kisadan do sanguhon di ko pusan di ho di hansan avakas ginawa tumugubang timpo ko yadan diti siyono mantadagay.

Tapi kau ngavi hoso nongo lo toko di bawah ini di hoso mentadi masela emban gompiso piupusan dito. Minggavi toko dari jam ko 2 minit nadi dong sebab dari pagun toko dari kopi pasian dong sebab dari san pak mana dia su dari nombor ko nombor ketanut mungkin nongo toko seimban toko dong sebab diti. Jadi kumata pinay nga vi tindahan nun pagadan mugad pakalaja dati mamasa po papanaw na kulita hansan na tumay mo katanud kotulan it talunalun kiva dati daw bobo alahan kiva na gidi ahamo dati alahan to nakasam sapo na ikot sinapo asam di minsa subab di bayno ngayon ko po hansan da daw aiso kabahingkangan otoguvang dato ko gisam do kadampot it dimpoton. Dan ito pinay kong abi tumiyambus ako dahil kasi yung banda to ko diti anang anso do po so do ito pinay nga abi kyo ito tadaw bayno na po nga tadaw do katahu o ikot jam katu tong pad minute dong subab na po nga babasan panakan hoso tadaw katahu dari kumata pinay nga abi anang ando po pobus do pason pobus do dia so pason dia so

tan tapi nang avik yo popo popo buzu do pason do tada baino ingka nagi momo aniti manemo suno gi dati do pamahavan telepon pipio pamahavan telepon no po om hansan da kanu ko sa kadungan mantad tapi nang avi i ontok manelepon om mega nagi himo himo nangan do oiton ako di ono dadi kivadi kasivatan do tabinay suvai do manolifon tay ka popombus da pason ni hokyo dari hansan do kanu do kasakadungan mantad do tambahot ngavi tapi nay ngavi mamasam kinangaw itimpuditi.

Tumnay ko nga via kanong mohi sa ginawa miyam pa iti hoso manta di golden golden pole mani itanda ulah ko

Tamnai ko ngavi no ngo toko hoso mantadi Joshua Jomilo di babay na di etanda upus ko di au point tapot. Dari de bay na jam ko tu du fang pram taho minute no di dong sebab dari pagun toko dari kepivosian no sebab ko mada tapi nai ngavi. Tambahot ngavi mama sam kinong masa miti hombus masa do TikTok Sabah FM, masa do Facebook do Sabah FM. Inko na kolahan di zoom kinangor ko sa himbahan dito ko diti masa na estro vahu tu aiso nga kiva na di nakaguhi na di iti kasa himbahan dito ko diti masa na estro vahu tu aiso dari kumatap na yung avi anangan na mo kinangor masa na estro kabasa ako na di mo kinangor kyo savay kayo ho masa na RTM click kada di so hivay masa na RTM click isay au po na ko download gamay di diti apps ya itana apps do telephone dia su iti RTM click may na dia su download kanu ko ni na di makina ko sembahan da authority so vai kaina kanu ko nagi kabasa ko nagi mintong do TV so TV duvo gumbo su vai do RTM click bahom iti ako so ongor ko may no mantadi Jania Totong Piuhudan.

0: Asuwa'utamaimo.
1: Yap, intanto na po ako sa imban, Boss Kadazan, na ikot vina si Osu, wow, tamay mo, dahil ito na ikong avi, na ikot na dito yung pumuntok dito, babasan panakan, hosaw, talaw ko taho.

Ya tapi kong avi mentok di tiap babesan panakan hoso tara ko tahu do tara waino timpunan toko miampai do hoso di Datuk Pat Michael ako nang ko muhi isyaw dadi mikit-ikit tempah havan telepon kinangot ko. Oh, ano po to? Jadi hello? Hello? Oh, I saw no. Jadi tapi kong avi itia pason kong busku iti na po nga natay mo manta di biapahit ako masadi ti WhatsApp do Sabah VFM kyo kapivos yan dong suvab Helen Yong o minkanagi

Ingka nagi saiti Helen i Julian Yapa kapibasian ng suva ba kadi Julian Yapa mantatambunan anangan do popobuso da pason kuma pahay dia ang paginakano DJ kadite kuma sa avyabim na mananapanay do radio boss kadasan pag kuma paginakan dato Daniel Kinsik paginakan DK Victor Paut paginakan paganakan Dato Victor Paut, paganakan Dato Maximus Angkili, paganakan Dato Willis Ansoy, paganakan Antonius Joaquim, agumo pa suvay ho na ait daw nga kapipasyan ng suvab kadi Julian Yapa diti Hansan do tabi pibasan tabi pimbutan vanadan toko savya pido kinaingan kadi Julian Yapa diti. Dadi ilusya tati nga mamason nagi do kapibasyan dong suvab kuma do paganakanu ka katuhadan mason nagi kuma di Bridget Samuel, Julita Judith, Johannes William, Helen Young, Dennis Yang, ogumo pasuvay tambahut ngavi di Lucia tati diti. Hansan da paingong ko nga vi tambahot di Lucia Tati diti nung kapan ko nga vi do pason manta di Lucia ano ka diti kumad ayun ako pibasyan ng suvab kada pason di Lucia Tati diti tadi sa po i Joanna Miadin nga mamason kumada tambahot nga vi kumadi Bridget Samuel tutamay mo mungungkap lego ka katuhadan i Priska Primus Juliet Salibun Willin Miadin Kosis Lojungin Alice Molison sa viabi tambahot nga vi doy da number na po tambahot di Joanna Miadin diti kapi vasian dong suvab ansan avanadan na dato ko blakatan na dato ko do minamangon ka di Johanna Miadin diti bahom kanu mohi sa ginavom yan pa diti hoso di dato Pat Michael au ko nang ko muhi isyaw.

Ya, tapi kau avi no toko hozo manta di Abdullah Jimon Abu Faizo Mandad. Dari demai na jam ko tu apat nga pada 4 minit na din dong sebab dahil pagunta ko tumihambut sa ko dahil babesan panakan hoso talaw ko tahu diti temenai ko ngavi itiya hoso sumusut pong kapon Yesu mantadi Datu M.Y. Ismail Vinon sutanon do hoso nagi hoso di Datu Justin Stimol Nopudohian. Dari kinangot ako mahavan telepon. Hello, kopi bos yan. Hello. Oh, no. Kway tito aw kanu. Ay, so do oho, tongo ko. Kopi bos yan. Mm-hmm. Kibala tito ako bahikangan ka. Ngayon ko po. Kahambus ko iti pason maza diti diti ida TikTok do Sabah VFM mantan tambahut ngavi katawadan ko maday dia su tamay mo mamason diti ida niti TikTok do Sabah VFM Jimmy Sol Julius mamason kumado sinakagon mo liju kaditi manangaki ngavi daw doi nabano po pointindoy ahansan doi das ngavi ka sumusut na pong iapok ginun pason pong kapon kumadi Stephen ginun Marta ginun o mi Albert ginun mi ampay pason kopi vosian dong suvab kadi apok ginun niti masa ditya WhatsApp do Sabah VFM temenai ko ngavi I Marius Morudim nga mason kopi vosian do tadaw ko tahu kaditi mamason kumada tambahot makikinangaw tauhi sa Bavi FM amikan ako sa di Maria Johan Julita Margaret Lucy Doyo Rose Sugud Joseph Patilu Itampulan Agungmu Pasuvay pason di Marius Moridim niti Hansanda do aw kumaw si Vokon kopi vasyan dahil piyambahutan do sa gigisom tabi pibabasaan dong sebab tadaw ko tahu kadi Marius Morudim sumusut i Richard Binginos mamason kumado kumapahay daw DJ kakotahuan Richard kumasavya vito binay tambahot dahil sa duta kayo samok savya vi makikino ko sa himbaan bukos kadasan mantadi Richard Binginos kampung tinduson sugod katahuanan Richard na ikot vinasi daw pasan no diti ingkan no tabasi no mamason auta gali ayton nga viya nganto o gumuot ang bahot nga vi kani dadi kipabago to hiban daw mga ito kumaus bago dadi insanan kam insanan no daw ang kapan itya mantadi Joseph Potilo mamason kuma daw isa iti kumasavya tambahot sa WFM makikinungo Miga Julita Margaret M.M. Suk Maria Juhan Josie Mindong Lucy Doyo gumo pa suvay kapi po siya dong suvab ka kumada Yesu Hansan dong hidas nga vitamoy mo kadi Joseph Potilo Florence Boyjol, kopi vosian, dorong sebab kumada mulia ka. Shalom, kopi vosian, dorong sebab kariti, humusi pason, kumada tembahut, Megadi Florita Kinajil, Helen Young, Dolores Asing, Alice Lim, Clarence Wong, Savo, Oinsanan, Dennis Yang, dudu faka ako ka, Oinsanan tembahut dahi nambonopo, Hansan Avasi kinaposikan, Idko hidasan tamay mom tabi pibasan kadi Florence Boyjol iti.

0: The sun.
1: Eto, mga kong afir, may na-jam ko to himong po nung unang minute na doon sa Bob dahil pagunta ko. Matumiyang busto ko, dahil babasan panakan. Hoso, talaw ko to, huriti. Mitya, hoso, pong kapon. Diyo, sudo, bay, no? Hoso, manta di Wilfredo's songyan no ko pinsin. Dari, suto nun do, hoso, do, mabubos nga vi, dahil kasimban boss kadasan, itan do, sasaw. Suto nun do, hoso, do, mabubos do, kadasan, iden Dennis, minami, Peter, mi Ben, sasaw tagung, hoso ko basanan. Dari, paguhi da, paponi so da hoso diha. Kinamay bagat ako iti pamahavan telepon. Hello? Oho, ay so do tuni do pamahavan telepon diti siyo kibala ti kamahingkangan diti kaya nga inko po pahumbusok ko iti pason masa do iti WhatsApp do sa Bavi FM i Wilbur mantad duvanson pahumbus pason kuma do makikinungo nga video sa Bavi FM kaditi I Floreta Kinajil, Kapivasyan, no, Suvab, Floreta, Moliaka, Floreta, Mason, Zosida, Diti, Kumado, Tambahut Ngavi, Megadi, Florence Boyjol, Helen Yong, Justin Gabriel, Joseph Botilo, Marius Marudim, Dolores Asing, Amogum, Usuvay, mga Kapivasyan, no, Suvab, Kadi, Floreta, Diti, Kumado, Tambahut Ngavi, ito, insanan, Hansan do tembuso tako piang bukutan do namot tako paimpasi ka katawadan kadi Florida diti dia sumusut wagu i Muhammad Rizwan mantad kampung Langkawit masan kumada tambahut ngavi megadi John Tati Julita Margaret Maria Juhan Alicia Lilim Bapa Mudi awanigivan ako gilina kadite makikinungo ngavi do sa Bavi FM tabi pibasan kumatain sanan abalakatan to ko no mantad minamangon tikid ta daw ka di Muhammad Rizwan I George Gimbun nga mamason nagi kumada to in sanan tambakot sa Bavi FM FB WhatsApp Savia Vito Binay pinsan-pinsan ko doy nabo na po pengongong miyang bay pason hansan daw ang hidas tikid ta daw ka katawadan kumada George Gimbun na ikot winasi o insan nan nga vio tambakot na nung kapan ka Stella Stella Esis tu vaho duvo mga andaw niti kapifasyan ng suvab talaw ko tahu kumasa via vim kikinungaw dahil nambo ko na po makatawadan DJ kadi Stella niti I Rosalia Muliang Amason daw kapifasyan ng suvab habino kumadi narumbay pita I Donoy Pansay George Gimbun Tampulan I Yandu amoyin sa nantambahot makikinungaw Lidio kadi Rosalia Mulia diti isa pa paguhi daw makinungo ko daw so kopi wasyan no subab kadi Red Devil mamason kumada insanan tambahot onu abal yeso kadi Red Devil diti bahom bay no makinungo ko daw so sangyan no kapinsin kadi Wilfred Doss.